0: etla ha o qeta wa itsa mahela
1: a qeta wa itsa mahela manaka
2: ke menye tlantate
3: ha ke mo heshu re anga te o tla fumana batswana le ba haisu motluele a tsamae a ke mo heshu re anga o tla fumana batswana le
4: adi ha o ngadi o shebile ha o menyetla Vieta wa iza maela Mohaisi mutu ele
5: Ine hina na uro wa kata Hi adi ya ungati Ushe vile au minyeta Au peta wa iza maela Le ratu le na la fima
6: Hey! DC crew! Age mo shwe shwe marle un hopo za le sotu
1: Oh, re hopo za le sotu manan
2: Ka hopola ntate magetlane mane mengkhwaneng le so
3: tso tso tso
2: ho ha